0: Mi nan lan an. Nou yon e do kuro kwen mi ton le siye yo. Mi nan so. Lobo nan nan me e. Nou yon e ne le wudo yi. E ma chiji kwede yo. E ma nou yon yo. Boka nou tokbo nou kbo. Mi odo a yi somondo mi chile. Aso. E le wa nou mi a lok pa fo. Aso. E le wa ti nou mi a lok pa fo. Nou ma kou mi yo. Nu, ni ma ku mi ikpidi o mi na dido kaka. Ye wade o kaka bonu. Ye iso ta aso batu o yo. Ye na do au. No che hodo nu mi do e jana biyo. Ho elo me yon huwe tawe. Mi na jodo wa. Mi na do nu ye o. Na mi we. Nu mi si yize. Bo zan o. E na wadagwe nu. Doko doko mi ton le. Oh, hello. Eh, na soto akwende yo. Me ondo kikambi yo edo. Nwe, mi kablo ti yo, mi wanu ito we ya. Wanyi yo jen ito mi so ifine ya. Alo, mede maton de no do we ito mi kaka so ije fine ya ji. Emi kuntun wo. Do yon wakbe me yo. Bodo kwe na do yo. E nou da je medek pa. Dandan. Amado medek pa jewe ya o. E nou yin likpon nou to. Bo nou yin likpon nou non. Nou akadu yi yiwe. Bo a mon me e anamon. Bo e do kondon we bodo a fode le dewe. Bo kadu jidi de le na wewe o. Anaton do mi chilele. Nou e emi biyo do kwe emi tome on. E biyo chicheme. Ni yon nou. Bo do kwe na do e. Bo ka yasome. Ni yasome kaka. Che fiye na che e. Bo ma ou yon nou wa. Bo man so bo che hui wachi. Nwa hoko sunu. Dokbo. De yon hoko e yo. E che kodan mi ji. Do. Che kodo nou mi jiye yo. Ama ton do, ke geje yon wacho bo. E nou a yikbe nou dokpo wa. A fwadi de ton. Sinsan ton. Le do bovli nou mikme wey. Le do kodo nou mikme wey. Le do jidide nan mikme wey yo. E nan mi jidide. E nou wakwekbe. E nou mwome chele. Mwome mwome mi chele le. E o nou jor nou fi. Son tantan wè yen kwe kwo tona. Son okwo dokwo tantan. E wè mi tona.
1: E wè yon konton mena.
0: E wè mi yon konton mena. Bo. E kaba don mi do mi chilele. Nou e no blo le bi wè mi na blo kanyi. Akmani na wè ya. Alo wli wli yo wè ya. Chobo mi na chek po. E do moun mi yo, kou men che kwa o fenye do. Bo moun do, me lo ti yo.
1: Yo, kou dok bi ja.
0: Yo vo man do kwe, beto responsab diye.
1: Beto kwikpe.
0: E, beto kwikpe. Beto de jide yo, bi. E, mi wado le to we kpede kpede yo. Bo je tito jiye yo. E, a fwa ena de se do men che le gon yo. E, de ene yo. Ede ene yon dey na dey kbon yon, ede bi liyengbe, liyengbe. Boka wadon nou mi do mi chile le, le emi kwe kwo ka dey kbon tinye yon, kwo to jiri dey do ye men, we le kwa ten tinye yon. De, mi na ena ten kbon, bonen yon kon kontu do kbo, do akwa sekwe ten do kbo. Bo, kontu ene ena kwenye yon, mi me we le yon, mi na chofun te men blan do, son wa lo wuli wuli ton na. Me yon kode a fode na do de yo. Bo ka jan wuli a lo kami yon. Mta e kakpo. Wan yin de a do wawen a de kaya suto isi.
1: Mwen.
0: Yik beni. Yik beni nung bo. Bo. E yon hong konto. Bo se wa. Mta kwe de ya.
1: Son wa yon hong konto.
0: Bo se wa. Bo don do chide do ututon. bo me wele bi o mi je akwa konte meji
1: sunu si.

0: Allô? Mi wa yin mi ton wa ru gambo. Nu de don we mi e de le o. E mi ko so ba to nu de bo. Parole d'évangile.
1: Eh, mo ro ye ko ye ko ku bo ku do trele.
0: E ku do trele.
1: Wa igba onu tin.
0: Bo ye gba. E ka so pe bo nu e na saya monu yonua. E so pe bo nu sunu le o. Mi na saya monu nyonwa e so pe ya me ne diyan apa eje o ayi ton me gbe diyan sunu de na wa di mo ja dagbe wa ni gbe bo na wa so si do jire do tuton
1: fi de hoda hode ne yonwo ne tin e so si kudo jire do sunu de wuro pesan ye ton me
0: e te otu e
1: mi na apa ide o
0: apa ide
1: o e si ku a
0: abi
1: eyo
0: eyo mi me ro tito je mi ko ko da wa
1: na ti no severin sinzo kan e to pe mi do jere yonu lo ti yon ta yan kan e do lo bo ipe ka sunu me ko du to meji do ji a kan pi pa je e na si ko do e po le bi si si kan
0: me ro ko kan no
1: do nu me wa kan we ne mi ka fon gbon
2: mi fon kan ji na
0: mi fon bi mi a
2: mi fon kan ji ro ta ko je o se kan me
0: Ah, tant que j'ai vu, elle a chère mi me.
2: Mais non, tout, mi wa mi ton gangi bo kan ba kan mon ba ko.
0: Eh gbe di on ma wa da gbe nu e.
2: Il ro mi do ku je me ti Emmanuel bon do tant que je.
0: Ku je me si.
2: Ku je me ji.
0: Ah, ku je me ji. Eyo mi so mi.
2: Eyo o yan re ne o. Na te ko mo ze ma o ga fori do ni do suru.
0: Hein?
2: Do do e ja kondini o riki da fun e ja kondini chinois. Ero nu ken tin wa ti akonjini finedi eni te kan bodo suru do sunu mo nko ton sunu mo nko ton ero pe me fi o ni jo de po to ni mawo na so akoto e
0: abi
2: eh o o fi de re su ka ko ha pele de lu ye gon wo ye te sunu ka mo da pe o na wule ado wa Emi ye su na zan kwe tombo e mo li o pena goniya. Fi de bon e ye de suna mo le doke sun me lo kai blu ben mi we tari yone. Do ko de fu o e do na te ko. Bo na fu yo lu o se e no yin wa nu yo nu kan ji ne. Ko do yo nu o si ko me.
0: Eh no ka to ba na no ji.
2: E ko yo nu to na nu e ti e no yin sun ta pe le. Bo ka te ko e tombo ko to na bo ka je. Yon yon si kwe kolo be ki yo. Yon yon odo nan doa e kate bu nan mono ke nwe lo gai we na.
0: E o, wanyi do fini yon nou kumi ton son yon nou kwe den ne.
2: A, wanyi yon yon kuse. Pase man yon ton sun yon si mede ne.
0: E o, yon ton sun yon si
2: mede we di yon. E si yon nan do wanyi ti di de da kwo.
0: E, ne do tobe we ede.
2: E, ne, donko, yon yon do peje di yon ton sun yon yon.
0: Aha.
2: Men ye lo peje di yon yon don moun yon, ne bo jan jok kon la timbo, e ma o tou me ke debu a, un yon wano yon we ne ya.
0: Aha.
2: Don yon le, yon yon tou do ke, yon don a tou me lo atavi tonde. Bo tou yon tonde, bo nou wabè po wana, yon kaka po ene, mi tou don we ne yon kebo, nan vi ke lo ko da dogo nou. Yon lo ko bo, yon we ne yon do biba, mi kaka kaka abo a ti vye ne ya.
1: Aha.
2: Bo sou mwa kombo yi bo tue, do bo yon nan vi ke pevi.
0: Aha.
2: Bo be kakabo bako, yon re ni yon koma yon mi kpede ya, yon mi kakabo le yon mi swemenwe wa yi yo.
0: Amo.
2: Bo fi e no vite yon do yi re ti yon na anko ton fi re, no vite yon de
0: vite. Ou a ye ki.
2: A yo ti vi, kakabo di mo vi, yon le do 50.
0: A wo.
2: Mi bo miro nou mo we ya.
0: E te di e, ke
2: te. Donko e ni no tepo mo no ton sun nou si mele go nou de ke yo, e na tepo mo la twa fo nou sun nou si mele yo. E na yon dwe do pe nou sun nou we jari e. E ma blo zin wè doke ye ni wè ni ya. Nou wè do kou do ton. E yon doke fi bu o, e yon nou fi yo a.
0: Aha.
2: E yon a si bu o, e yon nou a fi yo a.
0: Abi?
2: Paso yon jade wè yon nou ti, kakabo do ti li dede wè bè kwa do konto yon men bo ton doke. Ni na wè anou ke ze kwe lo kou bò ton ake.
0: Mò wè.
1: E le yon kwe la zon.
2: E kawa yon mò. E fè wè nan nou e do mi de fi yo ta te ti te wè.
0: Fofo, o, Emmanuel Jankan, nou alò wuli wuli abi akmani nan, yon nou e te ka ye ton de bebe nan nou blo?
2: Nou e yon nou ton be nan blo, nou e nou pe bilo, yon nou ton me we nan blo, sou nou wè yon da kou.
0: Ah.
2: Sou nou ton wè yon da kou, yon nou ton yon peri.
0: Aha.
2: Do sou nou wè yon de sou yon yon bo tasi.
1: Hmm.
2: Nan.
0: Nisa.
2: Sou nou e pole o yon, yon te kon bo bi yon.

0: Zio Evoa. We made it a son de bu bet women, de bu mon yung bedi kwoy. A so ka kanofe. Tra la we made o a jogmantui. Bo ayahimeo, mele binondo eton iton sawe. Eo azo de mewe ade. Aya zo meo, edo kando kanjinu mele biwe. Fie wedi o jenwe ade. Diplomo ineo ado kakabodo doktora. Loo, keke kwadi. Enyo a keke kwadi loyo. Mede vwele kobo sonwe. Bo afonyon, eno lo semen kwe biowe. Chua ito kwa meo, anomo mede bo non zia. O tumba kola ole, nu debu edo kubo wewe. Afonyon eko konwe ya yendo fide ba ita fomewe. Wime yonu ati sun. Edo mariage nan blowe. Alo, akoblo, botagba. Egbe so uve. Azene gbe asuko mekbo dojile. Uvele su poi. Eno le de beno blo mariage mon koton. Bo nubi no ble beno chikwe gbe. Tumba kola ole. Meda kodo. Emi do dido nu kye zindo menti. Eko indo en e eno do. Wa blo lewe kwen emi ton o. Metile, tono se a wambo no chia. Tude ji. E ay hongbe do jiton. Si ho wenton. Kakawa jiji teme yo. A chene de na imi lo monton.
1: Maybe for lady, boy, it's there on way, don't you well? Did they make you look good for well? A and I'm looking for, a no blame, boy, mono, mommy, they may. A full on that day, see, there's a man.
2: Oh, quiet, a long bone if you cool, broke, cool, if you do, and little motomo. For my little room, and the little maricon will be a sissy.
1: I mean, it's a lady, papa, that word of Canyonaka. Many are called no blamina, but no blamina, Akuna no blamina. Mauna no did it and a blabby. Made a lady, but yet they are new Tamro in a foot rod of cookie toddle in him. Alain, a foot rod of any do, Sukota, can be blame you. See us, we are let steady.
2: Ever looking what I say, who won't be a jacale, Bonita. I want us to go a little bit, Emma, I want to my kitchen at home, master. Iso kun aye ni Olorun bo ni ti oku buruku ko ni ti je wa le tomo tomo
1: mele vole de boye de onu eje ajo e ton si agban ton alo edo boutique e alo edo biro e alo edo fidebo azode no wa ni me da patun le di se se ye de na da so wa we bo kliyan na no wa ibu eye na lo mi sa we amu we me yi me ajo nyan kan ayeye kan digbo nyan kan ka se kan eye ti mo blame na e o blame o and I'm a client. We saw where I did your better than I did. You never be a kina vivo loa. Make a patu and I don't saw it. Edo monu where made you. Chicken over eighty. Antuno, Canyonaka, and a de blawina. Made a vole de boy de leo, Canyonaka. Eh, it of blawina. E where do no more person let the sister and gledon to throw it. Where do monu where made you? Papa Mito, or Tumba, or La Wole. Where do monu where made you by a moro? Ayeye kan atokan emi ero ya donu emi ni amu wede do mu papa mi to lo di do wele bi sese me o ti ke ro pede ji kon gbonu tokota 1 les jambes weiro 01 95 18 23 01 95 18 23 wemer da franco e we made a sacrifice where we made a fiddle, let the dog or bonu let the sail. Aye, ye, ain't no blame, I say, sicker. Big bunny like a sicker. Ain't no blame, boy, mono, move, you go, ha? And one more where they did me. What chicken, go where they did, Anna, but you don't want to.
2: Are you next to you, who could do one little motomo? I don't know what you're talking about if you want to be. One is a conto, who could take a cool lap with you. You won't go with you. O ba gbo won se o ka owo yi o yi pe ṣugbọn owo yi nigba ti o ba pada ya o ni le ti account bawo lo se na owo yi tan ise okun aye ni
1: ada so wa we nunu gba so yen yi we be nu na we si ti foko e ana mo de ni yi pe okan jile sale odi e ba mo ko nu kupo bi ansan pe gbon anu mo to na apewe ahin buwa ifo we a anu ti won okun aye ayeye kan esin aso yi wa le tere
2: iwo baba loja iya loja te ngbo mi lowo lowo bayi omo yi owo to fi bere owo to nse omo nkan to kun ekun ni tin to nse kakul awon eni bi won ni fukun aye bi wa se ere lemi ato pe se pe to ba tin taja koni ma mo do ise kini bi se kini bi se lo owo yen ma difun ise to e ki wo ma jere o ma ri pe gbese gbese gbese ohun ni o ma je fun ise okun aye ni olorun bo ni fi okun aye aye ni fukun aye bi wa tomo tomo
1: ami gbogbo ni aka and I'm blaming you. When made Rahime, Badum Sawe, Asan War, a quadra chakamu, a quadra fumenu, a monarchy, Daniel, a quare, and a motonu de yiboa, a yi miniobo do bear, Jonah, Bonoa, our dog, Kakakakaka, anotu, the Pionu yibobo, a probe, the 6-11 of Blay, Bano Motona, when may he get miniobo do bear, Joe, you are now, and I have some million, I had a quare meal. Ano mo to na gbigbo niran kan o ayeye kan esi aso wi wa le tere ni
2: ere lo mi wa to e pe lati ojo ilo n tun tin prophet ati lo si lo yibo gbo gbo igbese ti won gbe awon eni bi won ma je ko sese ise okun aye ni de wa bi tomo tomo
1: we me ko do program blow ba a o blow we ma to ti sese passport to da ju visa to ro kine bo a do na voyager. Bon wa yi yo, ye blo test mu e yo yon do kwe je ki. Ata tu lo, kan yon ka ene yo ya. Ewe ma banu ani yi voyage ki akwe yo wa. To e me si program ya blo, mu se tu e ba yo ma utwe yo. Atu wa zewe zon, ba ma ko ya ni mo edo mo nu go me de ti kero go de
2: e re lo mi wa to pe obirin mi nigba to pade ohun atoko e oko yi ma ni fe re o bo se ni fe na lo ni ti awon mo ṣugbọn nigba to para ya awon eni bi won keyin won sira won eh oko ma ma lo nawo fun awon obirin ni nita ohun ti wa nle ohun atawon mo to pe ati je ati mu ohun nikan ni ma gbo o ti ra inisin so iwo to ba ti ni eleyi ma wule joko tetere awon eni bi won ni kokun buruku won ni ti de wa nle ti fe pe oko eni ba awon eni bi won je ko se kini won je ko ra ijoko gege bi oko fun ma bo aso de ni otun ba kola wole ori gbogbo ojo aye temi asugba to ye ki fi wa wo ni mo fi wa ogun ehun to fa ti mo fi mo nipa ogba won kini inu to ba ti di odo wa lagba ni owo olohun ibi yohun toko e le wa to ba je pe ti ti eni a pe yo para sodo e
1: wo mi gbede ti ro todo mi we bada suwe bo ti yi bo wan yin na eji jan yi mi e mo mi o eno yi mi gbogbo na bi odo e pelu si oli kupu be eno pa mi do awo wan yin na lo ma un ni ma lo ni gble o me ati ti mi po wa mo ba su to e bi yo akwede na yi bo na ju ko e na o ni o nde fu wenu ibaru poko mi e so lo do we ton de bu do pi ogbe ya bo ko re yin papa nu fi le wewe yin mama nu fi le wewe do nu bi blo we kebo asu pe ta do kini yo di asu da lo menu e kan yan kan ni o e do bla mi na yo mami e we so me do mo yin we nu ati ja yin gan ji o wenu mi be o ne de gbo e gbe ji o ne de gbo dada ti fofo ti a si to e o mo we de wenu ate o ya ni won ni gbo mo je bi kata je ji yan mi do mo hunu we me de o e o tun ba e do wenu e we me do todo mi we wenu we do pe ba we o memele nanu kan digun ni lame to na siegun si kan ho we de amlo di do eye to memi nanu kan tigbon memi na do ti jo ho gbon mi na da so wa re kan ti bo nu mi to le bi si na do nu kan yi we e we yin si si otun ba to we me de ba do emi se we o emi do nu ba ni ti ke a
2: e ro giri ni te ba ri e mo pe ah ah omo leleyi olohun fun le wa o fun ni gbogbo kan awon eni bi won je ki olori oko won ba tin de bayi be ni won ma nje dile asiko ti ba tun ba ko bere pelu e gbogbo kan ton ba nti adehun fun won ma mu se ṣugbọn to ba tu asiko kan eh wo ma kini ni ro won ni da olohun mo ise okun aye ni awon eni ju oni kokun won ju kun won ni ti wa tomo tomo
1: ami ni ti le ni papa mi to ro ti ti menu mi e do amu yonu de bo ah won ni yesu gbọn na po kaka bọn ro yonu de yon de pele ya ma o je nja me lo le ya amu de yon ku to gbọn ewe yin do mo sunu de gbo oni yan mu epe tro lo eno vivi ba wa ti jenu de ebi on de bu osunu ona blo ebi omo to e na ho mo to ni ebi on de bu ebi oku e na blo ni amo nu e no sa de po won e na tun e je o a me ho mo to nu e o ayo e so ma fi apela me ho mu jenu lo blo mu bo ko pe nu e o ayo e le o so na je a itesi azo ni wa le ni ayeye kan ewe yin gbo yan kan e de ya donu wewe mo bo a ma mu asuwa ayan be pe si bo ni gbo ma si mu asuwa
2: eh ere lo mi wa to ye pe okun aye yi okun buruku yi won ti na kale pelu mi nga to ohun to ti o si ohun to n pe ni protection la re a ma wa ri pe inu e to ma se kini yo ma gun
1: gbo yan kan ado kan eye to blawe na ewe jo aso wa we mo bo ma nawe gbo je otun ba ko la wole edo ana pati gonu mawo mi ni lo jagbe so mi to le ni yi mo po bonu mi ni do se dada mi ni do mu kon yi edo eni oba wa eni je edo awa ji je eni tun ni
2: eh tele mi ba de odo mi ele mi a ma bere keto otun ba iwo agbara o gan lo nlo o nkan ti won fi bi mi ni ele keji baba to bi mi alagbara eyan ni e keta ti wa ni pe ti mo ba gboro ni pe nikan o ni agbara ninu ilu kan abi ni country kan abi ni bibi yeun tin ba ti gbo alagbara ma to ni tohun lo ma mo ru agbara onu ni tohun lo tin ba ti wa de ma ri pe ah iro o jura won lo idi n fe kugo si ko si nkan to le ba dodo mi ko ti wi de ohun to de dodo mi ti o ni tu ohun ti o ba ni tu ko ni dodo mi
1: mi ti le ni ndonu mi do papa mi to atokun ja ko eyin bo wa africa si to won bo do bene si to won mi me ko ka do bi lo gbon e papa do nu kan to ti emi o to egbogbo emi to atokun o da ko e be mi le du ku to atun go we yin do e pe pe me fufu ti we me dada ti we me papa we me mama edo to do mi we te de mi ni di sawa mo ro ko jo ko je do we here ana ho nu ja ko bo wa ni to bo to bo to le si yo mu e ma o je do ti to be wa de me be ti po ipo
2: gbogbo iwo ti o je pe o ti kaakiri kaakiri gbogbo bi to ba n gboro e bayi ohun lo ma n lo ma dare la mu iwo ta gbinoju ko ma bo asode ni o ti ma ko lawole ni lu ku tonu mo wa ni sifaji ni bon commissariat abi ele ko ni ti ori ni numero yi 01 97 25 91 papa ni iwo to gbo francais 01 97 25 20 91 ni ilu ajase mo wa ni kokuta 1 ni iwaju ecole legambet e ko ni so ni numero yi 01 95 18 91 23 papa ni iwo to e pe o gbo francais ele pe 01 95 18 91 23 abi awo gba
0: ene novisunu noviyon te asegbon waide dopodopo mi ton le mi dona ton do meji tantan me we de bo gbeto emi yan mi dona no do mo je me mi de ton do eyin won do me mi ton le mondo po ganjina no mi ton lesin apawe donu ayin gbeto bodo won do me ma ton wede a nu mandin de rien en a floue mondo po nu e a do vona bon mondo nu e ni nu de a alon blo bo ho de de a lo e ton rawe ton papa si ton e ton yo mon je me ma do won do me na zon bon nu e ni na ton de a me no vie e hen ena wanu hawe desu titengbeto. Do, meho miton leo. Wwen do me miton alode alode jiwe soro. Nude nude we jiwe toro. Bo wene no hokbe dele we kato. Bo ze jinjonji. Bo wime wado airi hon e me mide ekbe jimbe ko gosin dodon kakawa ekbe jimbo makadi okbe de yo. Nude de bo wena wana blo agada nuti. Bena wa diyo dodo enele ya. Nun dokpo e yasi huwa. Bo kwa wede da kon. Nun nun mon koton le. Dokbe ome bo mon kbe ome si vivye yo. Ewe indome ji. Adona tun fwen tome miton. Mon dokpo. Adona tun nun bo tun nun yuen de su titengbe. Do no vichele mi. Mi ma ble mi de yo. Kbe elo e me mi de yo. Kwa eno kobo no nome. Alo nou amaka jakou kogbe. Bwa imo. Nukunu jeme do nunye dodo basa o. Ene on anale bwale. Wime ekbe zan wetome on. Nwa inu deba do na brolo wa. E inu. Bo vewe bi pata pata akatum. Akado mo jeme tonde ya. Bo iblo a blo pombo mondo ene waiwe si. Aye kawado hongon ekbe diya wakpon wide eme kaka o. Ano mwono kpede, me do zwe nabo mwono nukon iwe, mi le diyo mi kundo nukon ide iwe o. E yon wa mi kun kasole do teno kwa me o loa guto iwe mi kale de. Do weton nwa, nwa waye sin bade vlafo do kuko iwe. Nwa kbo kbeto do kpoton le yon, e sukbo bo gege. Bo do alo, unko unko le me, bo kale do ume akpakwe gege. E, ado koche siwe de. De me wè wè do wè de mò de wè gankhi kwe lò mè di. De yi nou ba wà. Bo mò do mè di vlafo ene o wè ka zon a jie. Nou nye ba wè ade te kudo. Nou ba ade ba tondo ak paton kwe yo. A reyon. Ana yu lò mè da ho o tomba. Bo na do mò jeme. Bo na kan nou biyo do nou eti men wè wè. Mi de do fi diye vlafo de de ba mò do mè di. Nous don un cas où il mon nuit dodo non debo cambio et car rien allait si so si so ton nom est roman. Arrêtons à na huhu. Allô quand écrivons-y 01 97 25 20 91. Moi d'abord 01 95 18 91 23. Men da ho o tumba na yikpe nwe bo na ti nou men nwe do mo jeme e ba we ade. Do nou nye mi ton le si akpakwe wwen do o me si akpakwe. Nou akamondo e yi wazapwe ne webo mi na do ho se de bo e na ti nou men nwe mi we o. Ahen ana fufu 01 67 82 64 33 Mino 01 67 82 64 33 Eneo tio ahen ana dofo sedo omeda ho otumba ba nu bokan won do me miton si apapele yo ana do o mo jemeton mi fe huhu 01 67 82 64 33 modo po 01 97 25 20 91 novi nyon apapwe mi dele ton di ai ho gbe o we do tele yo no e jolo o ewe ehena da nyon do po no e ma jole ya be mo da gbon e mi ton pe wo ehena da nabi debu e jole ado tadagbe yesu po bo gege ben do de pe de we ayun hu ye a nu de we aka yun wa hu ye a nu yun de we aka do hu ye a be ka do te bo do afia we san keze ble do kan van we bo na si hu mo sunu e na do asiche die le pon we be ba po amo we me do to do mi we tin ado tadagbe bo do julo je da ho de bai ro gbe ona fe nu e ne ho we bo wenya su dato bo do fine bo vlafu o asu to e se ko to e bebe to yo e modo mi reon mi na le pla do po ade pa vasi vasi nue u jizon bana jo wide do nue u jizon bo nue amana ke a ke bo trala o ai hun ho me ya pa ko de re bo huzu pan kon e gbede yon ne do we nue me ne wa yo afoyon lo ele hwe ame e modo a me de ko lo ficho bo nwa bo tun te to Emmanuel o ganji e bana gbon je to eji a nu do po mi anu kun ni wa inu wi wa ton be no do san fun e bo no do wezun ton kan we lo o we so gbo je ma fo bo sin piti a fa yo a do fo gbon te ana do gbon te a su to wa kan to e so do gbo je a vi a jiro ko sale de so do vivo a bo eno si a po ene mo do fi ene le wa de kaka ba vie vie ne le ma ya e lele ma sa e do si sa we wi yonu esi uve do po ene mo ya de u win wan si apa pe do mi ende ne me u a do win wan ne o gbe me kaka bo nu a mana do nu a su to e ayo a do ba fo yon fo me sin di ko de bo do yo ye yi re nu ai ko me o ye re ba su to e wuri ali enu e ma jo ai jo